Holding On by Jonathan Butler on Radio 4MW. Good to have you plug company. Lakni tamurai wal mama inin nabi yao dadabot ng baniya ipkazi yao kaska yao itang po para migina yin ang apa information alpal pa border force ang kaska uriet yay pamura si nuke yao nuibal ngay biyao wagelaw wikino au kalmel tan ride bangal so sino kasing itaw pakita wala ka o miya ina mai pa kasi no bimigi na information tana mo no pes ngo nga pa o miya ina nui na o sino biya o ya gasa mo so tana mo zaget mo nui na o sita o mizu po sita indo wa butal nga pangalpani ita ay pulo mai pa by the mouse ya durza pul tanangal pal mo pisli mas kedang dal mis pul kusum pa kazi tananga pangal pal pa so sina nu yao tanamun mi yao kasala ka ngal pal keda ngal pan kuikul lao ngulai ga pa ngal pan kuikul gi mama main keda warta ranga banu in ngade kasa za pata ma nao nangal pa nu in kala nu za mi da balbai ti da nao tanamun nao mis pasina ngulai nga pa Nabi wikino nga yao adi yao trigay gila dala o kawano za gita na mama yi din Monday, Tuesday ya ngulse na au alagi ya ina alpano community ya ribza ya but anyway nga ina nga pukuneti de mungul kutapa na nga sina naka e onailani airport anu tamu na mia ina zagitao play na ni rungo ngai kaibata inga while nga tina na ni interview mie in organize my patana muna o kuiku mabai ki a keda ngal palpa o yapa nui a nu zagita mabai media o mabai tana muna nui ngai ngai kiti ina mit paru kuni a nui kida osina ai tana kasa se ia o mizu pasina fiula o mulai tara imo sina na sina bi play nanga gitana na anima nanga au nabi au pasinu wanipa o tana muna mie ina zagita wao mie isina nail sina crown lo emblem tanamun gitao ngulai gal ke sin tanamun na zagita o kedas puno tana play na worry pa so tanamun purka gimana ka ngal palpa malu ya pia butan tanam tamun zagetu lai pa mingu nui tanamun sino bisa getin karait mai zinga ngal pa kima ngi tana yawa imi pa sina kai nui tanamun kuikumu baigan kai lak seno biya o mizu pasina ngal pola gal keda watau kuikunu kuima ita ngal pani emang emi din tana muna Indonesia wa butal so wa nuit kese nao kasala ka update maip keda tana munza get so far midna nga

Cold Chisel and Sina Bina Puya Ipao. Say, get us here 70s, 80s, or no, na Sina Bina, other father then. Ungaya, Miss Pasina, face socials, no nagida, me in what a case upon a zagita papata, dina caripan of Sina, say, siapa. Senau tanamuna senatara mia ina ime din tawala clean up au giga au tanam sina kiparu yo mi sina madin ngalpa unuin mia ina mamu mina notice mai nga matit nga pzapu ngalpa ni kawanu tawala kida garbo ida mai pananga dur kawal sitangal pan mabai giga patenau nu yo Sinobiyo zaget nangao ngai warga ngai yao ngul ngai yao Saint Paul anu nanga padalao tanamunao yasugul ngai sirmo ke tanamun wara ngupem gina kazilin bol me mai seta bizagitu no tawalo no keda matikeda o mie ina Sinobi kez puno mo ino tanao bizpul sita yawa imai pa neral nga pangalagaz seta keda au nui yao ngalpa nao mizipul sita launga seta nao seta bikezipul ngapao butal kai kia dee keda pas mema ipananga zapultana buyur all kinds of neta especially sin a ghost net but na ghost net ngalpa nao artista pasina unui kapu mia ikeda unui nao ngalpa mia inamanin kalanu kapu au atwaka lao sizi waza ngalpa imamain au na nao Sina biyo watiza ngalpa ten manin mamungi yao kapuzupa atapa sinu bi keda zupunu muinu ngalpa ulaigal durkuwal ngalpa na adia matikeda dadakuwal takagiman katopo estaninu au borai waemi pananga ngapa warmu itie ipa murat nara barabira nungai tanamuna siwala pao Some of the Mila Luzara in a gaip, Santana Muni, Sivolo Zaget, Kedat Marao, I'm passe, I sin a mere nanga, missing Iladia, Amen Lugunus in an apa, Parudaga Mononangao, Tawals in a seizing apa, Tanamuna, Zaget, and a Kikurusipa, Kapunga Dalna, Nuin, Parunua, Milizuno, Danwao, I'm missing, but na, what a Sisia school sinanga, and I have Kedo Makeda, our cemetery no seiz in a vida da butano. Wargarao mie kukeo tunaranang warma sina kisapu ngapo warmu itayan keda tunarao kai warmu tunara so nu yao ngalpanao gagatunu keda lakao mie isina sinobiao zagita pangatao mie inamaip keda sino nu inao tanang alpanao kaunselan sinobiao dagamunu zagetao matao aimpa imaip keda nu inao Balba iti dan garseno siwol ngalpalpa ma gagatal ngalpan urmu muiti ya ili ura ista kaisi pulai mi pa kukiat na relax izi gima yung seno kita gubal nga nga malu miay sapung apa ma bau urmu itayan

Baiguau dan steam ngapa mu yu tai din festival ot nara ina kain kuap kida da tanamunau sina biau miau ina dan steam au nil sina tanamunau performance kai kida ngalaga ina high school kai pun tanau mie ina sina bitnara sagulau sina bi performance sai madinau ngat sina bina sina bitnara tipe madin ngatau na kiau klaimi na mai pala kudui dizau se palu kasar community pala yau saiba yau sen polo na bi butunu tana munau se pal sena bi kasaro gagatunu au yutau sen pols anglican church na kagiman ka holy trinity au amen lag sena sena kai pala munau 100 watau celebration kaya planal kedat nara tanau Pamlin Boyle taya maipa ngidau sinana sinabio miawina ngai warau kezpuno alagaina ngai yasul sirau kensitana sinana Saint Paul ngana nadau miaina madinau theological college tana elemesan seikidanan miaina madin Saint Paul nungaina Florence Buchanan tana Buchanan nan nga patura din sina na dao na nuzaget sina mwino na deaconess ngina nga o Saint Paul nungangis wara na nua o miya ina tawala upasino sa ikeda monument o tana muna o aimizi nga miya ina wakapu history ngalpana o history sina ina nui ngalpania o youth in midao Zagitan mi din sinobituna da sitawa elemesal na ngapau mangi mi dinita Torres Strait anu tanamunau mi ina tana gagatia mi dai madina nga July 1 sinoboi warang alpanao mi ina date sinana July 1 ngalpa kapa Torres Strait apau minao mi ina kai date na bia moinu kai mazapo TSRA yao mie ina kui sign madin sena bi date no TSRA organization na kui kai madin sena signature pala din nga nan sena one time kui kai madin sena ngal pon legal July 1 sena ele mesano agado yama nga din in ngal pania warau mie ina July 1 na nga sena wow mie ina Maribor Masquer kazi kazi pa mie legislation tana kai mie 2022 wasai kida I paid few weeks ago. Tanagar no inseno bi miya in ma din balbay tita din ngalpan sino kazi wao miya ina kazi ng itari dan nang amabay ka pa pamle no mo ino nang sepa kunya no inza tanabalbay tita din markay sabino na no in kay ngalpan miya ina o tanaw sabino wao miya sinamanin recognize manin no so sinabi zaget tanaw already ulay pin zaget ulay pa o Alpania gagatuno pesa law set up mama idin sina wara July 1 nga sai makikini broadcast mi idin ina alagay na Torres Strait ano so sina nala ka o sai mau birthday law sorry nanu aw mi ina wa broadcasting aw mi sina anniversary sina o sina bio date ano